0: nang bagian kebun teh. Monggo pinarne bilih dolan menika.
1: Lah, ayo ki
0: nang dhuwure daleme mbahe to. Kula Mas Heru Sungkana sugeng enjang Mbah titip salam kagem Jubaida. Sing lagi masak, Mbah.